Hi, mo tam hin mani kok like he. Imang go ano tam hin sai kalang kha. O mo tai ro. Ki sa ano nai klai jaba se di. Kubai kubai na mo tai ro ano nai klai mani tong khai ba. Imang ni kok no muk thangong ga na. Khana na ang mare song bai bolta na ma thang sinai. Bolta na thang te se thong phang sa nai to gi ma to sinai.